waira e tū. Ki te tuku atu he kranga whakatau manuhiri. Ki runga i te marae, mā waira ngā mihi whakatau e tukuna atu. Hei whakamana, hei manaakea no ia rātou ka tai mai ki runga i te marae. Ki roto anō i te whare whakahuihui tāngata. Kia mau, kia utonu, ki ngā tikanga tuku iho, a ngā